Today is October 14 nga ni mga kababayan, araw ng Miyerkules. Oy, bukas na sahod ka na! Makakabahay ka na ng mga Judith. Good morning sa lahat po ng ating mga Tapsian parents, sa ating mga classmates, faculty and staff, mga campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, to our ever gorgeous COO, Ma'am Joanna, Doc Reynald, good morning. Medyo makulimlim ang umaga ngayon dito sa Isabela. How about there sa inyo po mga kababayan? Sa mga nahagip ng ating istasyon sa mga sandaling ito, nasan man kayong lupalop ng mundo. Sa mga nakikinig sa atin via online, sa mga nakikinig sa atin sa aking TikTok live, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga naisa po magpadala ng kanikin ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Big shoutout po sa mga na-late nating mga classmates, mga na-late nating mga kasamahang alipin na sa lapidya. Anyari, bakit na-late ikaw? Uy, sa mga nanonood po sa ating live ngayon, baka pwede naman pong pakitap naman yung power tap nyo naman ng ating live ngayon. At the same time, repost and share nyo na rin po yung ano, TikTok live natin sa umagang ito. Diba? May mga ano, nagtatanong sa akin mga kaibigan ko kanina. May discussion kasi kami dun sa may, ano, sa may group chat namin ng mga kaibigan. Ano daw masasabi namin dun sa pag-drop ng, ano yan? Ng 3 articles of impeachment ngayon. Gawin mo nga topic yan doon sa radyo, sabi sa session na hindi po ako ano eh, nagtatopic, nagpapaksa ng ano, ng politika. Alam mo na yun yung depressing na nga yung sitwasyon ng gobyerno, depressing na nga yung sitwasyon ng bansa. Eh, magbigyan naman tayo ng ano, ng pansamantalang ano, break, di ba? Para makipapaano malaman ng mga tao na may katuwaan pa rin pala sa mundo, di ba? The girl is pregnant, sabi na. Ba't ganyan? Ang aga-aga. Good morning, DJ Max. Ang babae, hindi pumasok ngayong araw dahil lasing sa birthday ni Ma'am Kathleen Anza Marayag. Lagot ako bukas sa boss ko, DJ. Kaya na sinasabi ko sa iyo, Ma'am, texter 4637. Tatagay-tagay ka, hindi naman pala kain ang katawan. Ayan, na-absent ka nga ni. Wala na, isa ka na ding pabigat sa mundo niyan. Shoutout po sa boss ni Madam. Eh, absent siya gawa ng may hangover daw siya. Pag ako yung employer mo. Unacceptable reason! Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. Dito pa rin po siyempre sa inyong paboritong tambayan hanggang pananghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Average Joe. I mean by Why Not? With a song called Average Joe. Back to back with Lou Bega, Sweet Like Cola. Medyo pampagising ng inyong mga umaga dyan, di ba? Mag-inat-inat ang buto! Still here, of course, at 107.9 and 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

8:15 na on the clock mga kababayan. At syempre kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! So eto na nga para po sa mga nakantabay at naghihintay ng ating question of the day. Sabi ni Texter 4637, baka hindi ibigay ang sahod ko bukas. Malamang sa malamang! Pa-absent-absent ka dahil lasing ka, dahil may hangover ka. Ako mamaya natin pag-usapan yan, Madam Wifey. Ha? Paano naman kaming mga walang partners, DJ? Sabi ni Sir Jack. Eh, anong qualities ang nagusto mo sa sarili mo? Mga self-love tong mga taong ito. Anyway, ito ang ating question of the day. Kanina pa kasi sumasagot yung iba nating viewers sa ating TikTok live. Anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Ano ba dahilan ba't mas minahal? Wala lang DJ, no choice kasi, di ba? Ayoko po kasing tumandang mag-isa, di ba? Mga ganun ang sagot eh, no? Wala na DJ, siya na lang talaga yung natitira dyan. Siya lang nakakaintindi sa akin at yung pinagpapasalamat ko yun, di ba? So ano nga yung nagustuhan mong qualities ng partner mo? Yan po ang ating QOTD. Para po sa mga nakikinig sa atin dyan sa mga palipalengke, sasakyan, tahanan, o sa kung saan sa mga tambayan niya. Naalala mo pa ba yung dahilan kung bakit inibig mo siya? O ang naalala mo na lang ay yung pagluloko niya. Naka! Yung mga pinagdadaanan. Good morning, pate! Good morning, Ate Nene! Naku, speaking of Ate Nene, andito na pala si Ate Nene. Anong qualities ang nagustuhan mo kay Kuya JB Ate? Wala na, pate. No choice na kasi. Dinan ako sa santong paspasan. Basta ako mahal ko sarili ko. Self-support na lang to DJ, sabi ni Sir Jam Del Rosario. Wala na to si Sir Jam. Ano na to? Pa-expire na sa mundo eh. Tatandang mag-isa. Naka! May chance pa yan. Andyan yung para sa'yo. Malay mo, nasa comment section pala natin. Ano? Diyan sa ating TikTok live ngayon yung para sa'yo, Sir Jam. Again, ang ating question of the day. Anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? May nag-chat sa akin. Ano yun? Anong say mo sa pag-drop ng prosecution sa 3 articles of impeachment? Ano ba naman yan, Yanni? Pag tayo nagkaroon ng comment, na segment na commentarism. Commentarism? Hindi ko kasi ayoko kasing puntuhan yan. Baka ma-cancel tayo. Pinoprotektahan ko yung sarili ko. Medyo wala akong matandaan na qualities pati. Sabi ko nga, dinaan ako sa santong paspasan. Na-adjuntis agad. Iba naman pala talaga ang Kuya JB. Yung mga tantalizing eyes na ganyan talaga yun. Kakaiba. Saludo sa'yo Kuya JB.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

8:43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. And a big shout out sa ating listener, viewer na walang pangalan sa kanyang account na nag-request ng awiting Kusa Piling by Full Blast and Anthony Meneses, which was played a while back bago tayo tuluyang magsalita on air. Big shout out to Sir Jam Del Rosario. Okay lang yan DJ, kaysa naman ako maging topic, sabi. DJ, nakapapicture na si Inday Mart ang Judy Kumba kay Edgar. Dito na naman to si Sir Rember talaga. Lagi na lang si Inday Mart ang Judy Kumba. Diba? Salamat kasi na po kita Sir Jam Del Rosario. Naging safe ka sa topic natin ngayon. Ano ay nananatili ang ating katanungan? Anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo, kapatid? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Tandaan nyo pa ba yung mga araw na minahal nyo sila? O yung araw na nasaktan ka lang? Quality ng pagmamahal ko sa aking boyfriend, sana yung tanggapin niya yung sitwasyon kahit single mama ko, at tanggapin niya din yung mga anak ko. Sabi dito ni Texter 4637. Meron at merong nakalaan para sa iyo. Chill-chill ka lang. Tandaan niyo kung naman ang mga nangyari in between ng mga relasyon ninyo, meron at meron kang bearing doon. Ibig sabihin may kasalanan ka. Di ba? From Ma'am Licudini, mabait at di nananakit kahit anong provoke ko. Ay, mga ganyang lalaki, mahaba yung pasensya ng mga ganyan. Kaya dapat iniingatan din niya ng mga girls, eh, no? Pero mind you, ladies and gents, ano, na dapat, wag nating sagarin ang kabaitan ng mga partners natin. Di ba? Mapababae man yan, mapalalaki man yan, meron at merong hangganan ng kabaitan ng isang tao. Hindi porket mabait siya, habang buhay na lang siyang mabait, meron din hangganan. Napupuno at nagagalit din ang isang tao. Tandaan niyo yan, no? Hindi naninigarilyo. Umiinom occasionally lang. Meron kasi yung iba, ginawang dextrose siyang alak. Ginawang tubig yan, di ba? Tapos kung makasigarilyo, out of place, di ba? Ayun, ayoko din yan. Yung mga naninigarilyo na, no? At yung mga tropa ko, kaya nga yung mga yung tropahan namin, wala talagang naninigarilyo. Big shout out to Miss Hailey Nagrampa. Hi sa mga viewers natin dyan. Ay, may nagpapa-shout out. Hi po. Ayan, may mga nanonood kasi sa labas ng ano, as ilabas ng booth, nanonood sa atin ngayon. Sir RJ, yung ating staff dyan, baka naman po patawag ang ating next broadcaster na si Aishwarya Labugen. Going back, hindi daw naninigarilyo at umiinom occasionally lang. Diba? Yung wife ko, yun yung isa sa nagustuhan niya sa akin. Kasi hindi ako naninigarilyo at hindi rin ako na umiinom. Umiinom occasionally lang. Diba? Yung tamang pag may celebration, normal lang naman yun to show ano, hospitality at saka yung pakikisama, di ba? Sa Tagay nagkakaroon ng kwentuhan kasi sa ibang ano, sa ibang gatherings. Kaya yun, inaral kong uminom. Although nung ano, fourth year college ako nung una akong uminom. Iba kasi diyan bata-bata pa, lasinggero na, di ba? Maoy yarn. Paano pag walang partner, DJ from Zine? Eh di love yourself, kapatid. Ano na gusto mo sa sarili mo? Sige nga, may kagusto-gusto ba sa sarili mo? Para malaman natin kung kagusto-gusto ka ba ng ibang tao. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line at pag-comment sa ating TikTok live. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Maria Deborah with a song called Na Para Bang. Back to back with SM Borax, Mahal Magmahal. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:05 in the morning. Chris Lawrence with the song called Kung Malaya Lang Ako. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Ay! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. We're down here with the first hour of our greatest love song. Wherein I'm gonna play you guys your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, at yung mga awiting maaari makapagbigay ng relapse sa inyo. Hindi pong ang ini-imagine mo na nakadungo ako sa bintana habang may marahang patak ng ulan, di ba? Ay, nasa ano ka? Nasa telenovela? Teleserye yan, di ba? Anyway, mga kababayan, ako po'y nagbabalik para sa ating katanungang, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo? Again, anong qualities ng partner mo ang nagustuhan mo nga ni... Naalala mo pa ba? Nung nagustuhan mo siya or ayaw mo na talaga? DJ, pa-shoutout daw yung college friend ko, iniwan ng boyfriend niya na si Altea Dayan Cantor. Deserve niya yan. Bakit ka kasi iniwan? What went wrong, kapatid? Baka naman, ano, may hindi lang kayo na... na pag-usapang maayos eh. From Texter 2829, good morning po DJ. Ang nagustuhan ko po sa partner ko yung napakamaunawain niya kasi bawat sabihin ko sa kanya, concerned po siya. Binibigyan niya agad ng solusyon DJ o meron po agad sagot. Minsan po ang sungit niya, kaya lang, kaya ko naman... Kaya ko namang unawain yun kahit nga kaliwat kanan ginojowa niya. Kaya lang minsan po nagsasawa na din ako, nasasaktan at nagseselos DJ. Andito ka na naman, Texter 2829. Sinabi ko na sa'yo. Sinasaktan mo lang din yung sarili mo ng paulit-ulit, di ba? Sa mga binabanggit niya na mas mahal pa din daw niya yung ex niya. Masakit DJ, kaya... Kaya lang mahal ko siya pero tama lang yung mga advices mo sa akin na iwasan ko na siya. Hindi ko na magawa DJ pag sinabi ano daw? Hindi ko magawa DJ pag sinabi niya na magkita kami, tuwang-tuwa ako noon. Eh di, ikaw lang din nananakit sa sarili mo eh. Bahala ka diyan sa buhay mo. Sinabihan ka na matigas naman pala ang ulo mo eh. Pakiumpog nga po ito at mga 3 times ganyan. Para magising sa katotohanan, niloloko lang siya. Malay mo may gusto lang sa'yo na ano, alam mo, pampalipas oras man. Sinasaktan na kita kasi sinasaktan mo din yung sarili mo, di saktan na din kita dyan. Para magising ka sa katotohanan, kabayan. Dami na palang ginojowa at aware ka doon at tinotolerate mo yun. Eh, enabler ka. DJ, pa-shoutout po kay Indari Martin, Judy Kumba at Jessica Gapusan. Shoutout po sa mga banal na aso, santong kabayo. Sabi dito ni Texter 0985. Si Rembert Castañeda to. Sa mga santong kabayo daw. Bakit naman may ganyanan? Ate Nene, nakikinig pa po ba kayo? Diyan sa may Gamu Isabela. Ako ko sa Gamu nakikinig sila ate or sa Tumawini. So ano nagustuhan ninyong qualities ng inyong mga partner, kabayan? Yung hindi siya nag-e-exist sa real life, sabi dito ni Leslie Pepito. Naku, delusional ka naman, kabayan. Mali yan nga, no, classmate. Gumising ka sa katotohanan, wala ka pa rin jowa. Minsan, kailangan mo lang din, ano, i-work out yan. In short, lumandi, di ba? Hindi yan ano kusang darating sa'yo. Anyway, I've got your song from Sugar Free with song called Makita Kang Muli back to back with Jerry Mayes ng Hihinayang para kay Sir Jam Del Rosario at kay Rabbit na nanonood sa ating TikTok live ngayon. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:17 on the clock. And I'm back, Balakubak. Kapil nyo rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Uy, batiin nga po pala natin ano, si Mamang Leticia Cruz, ang ating SB member ng San Isidro Isabela. Sabi kasi, nag-message kasi sa akin si Ma'am Leti. Si Ma'am Leticia says here, shout out from Attorney Roderick M. Cruz. Shout out from Attorney Roderick M. Cruz with 7 Associates sa Cruz Law Office, San Fabian at Chagwe. And SB member Leticia Mamang Cruz Agyaman. Hello there, Ma'am Leticia. At kay Attorney Roderick Cruz at sa mga kasama po dyan sa may Cruz Law Office dyan po sa lahat ng mga associates kila Attorney Kevin. Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning. Medyo na-overwhelm ako at nanonood sa atin, ay nanonood, nakikinig sa atin sila Ma'am Leticia, diba? Our very motherly na SB member ng San Isidro Isabela. At syempre, huwag natin kalimutan si Attorney Roderick Cruz. Number! Attorney, sama po ulit ako ha sa ano. Next, DJ dedicated na si Burog kay Inday Martin, Judy Kumba, yung kanta. Ano daw? Hindi ko na, gets yung pinagsara. Sabi ni Rembert sa mga sandaling ito. Ano? Sabi dito ni Shadi C, nananatili ka sa ating question of the day na anong qualities ng boyfriend mo or girlfriend mo or ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Ay, yung kantang nanghihinayan. Okay, got it. Magaling sa lahat ng bagay, DJ. Magaling din sumisid. Masisid naman niya pala, kaya naman pala. Very caring and very consistent sa lahat ng bagay, DJ. From Nix Avril. Uy, consistency is the key naman pala, no? Pero diba, kabaga, from mag-jowa, mag-partner, up until bigla kayong kinasal or naging mag-asawa na talaga, okay? Meron at meron nagbabago dyan.

0: gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
1: Hindi, no?
0: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
3: Hello.

9:43 ang oras sa buong Pilipinas, mga kababayan. Para po sa mga hindi pa rin nakatama kanikilang mga orasan sa mga sandaling ito. Sa mga sumiigot yung oras ninyo. Parang nasa maling tao pa rin kayo hanggang ngayon. Ano? Hello, ay kapiling nyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa bayan ng San Isidro. Nakikinig sa atin ang ating SB member kanina. Good morning, good morning, good morning! We're almost done with Greatest Love Song, pero may isa pang oras para pagsaluhan natin. Sulitin natin ang mga oras na tayo magkakasama-sama. Nananatili ang ating katanungan na ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner. Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Yan po ang ating question of the day para po sa mga nagtatanong. Lalo na sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan. Sabi dito, yung laging nag-a-update DJ from Angelo Siciliano. Laging nag-a-update, no? Kahit pagod daw sa work, laging nag-a-update. Han, maglalagay na ako ng toothpaste sa toothbrush ko, ha? Tapos magsisend pa ng picture. Han, eto, typing ako. Itatype ko lang yung letter J. Grabe naman palang update na yan. Ano, minuminuto. Sigusigundo, nag-a-update, diba? Okay, pero mahalaga yan, ha? Para sa iba. Mahalaga yung pag-update, especially kung may mga lakad ganyan, 'di ba? Para aware din yung partner ninyo. Nakaka-offer din kaya yung ano, yung hindi kinag-update, 'di ba? Sa totoo lang. Masyadong mga ano, corny para sa iba, pero for the others, it is deemed necessary for them, 'di ba? Magaling kumanta, DJ. Uy. Diyan kasi siguro na binuwit ng asawa mo, kapatid. Eh. Sa galing niyang kumanta. Magaling bumirit, di ba? Umungol tuloy. Mali, basta yun, magaling kumanta. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page po na DJ Max. Ang ating text line ay 0935-810-8217. 40 minutes, get back to the music. I've got your song from Shamrock with a song called Alipin. Back-to-back with Brian Termulos, Dadalhin. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Panel 5 ang ating oras, mga classmates. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa aking programa. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Currently here with the last hour of our segment, The Greatest Love Songs. At nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Naalala niya yung nagkakaladyaan sila. Na namimiss niya. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyo lahat dyan. So mga nakatunin sa atin sa kanikin ng masasakyan, tahanan, o sa kung saan saan mga tambayan yan. Abang ang iba yan, sarap ng chismisan at nakikinig sa atin. Hello po sa inyong lahat. Thank you for keeping us in the background for the past hours. Sabi dito ni Honey Irish, malaki po, malaki ang kanyang puso, DJ. Malaki ah. Malaki nga ba? Kaya naman pala, ang dami ninyo nagkasya sa kanyang puso. Alam mo ba yun? Panira ng araw eh. Mamaya mapa-overthink natin ito si Ma'am Honey Irish. Ikaw ba, DJ, ano ang quality na gustuhan mo sa partner mo? Siguro yun yung tanong niya. Texter 4637. Ay, maraming qualities ang nagustuhan ko sa asawa ko. It's not about me. Ano ba naman yan? It's about you guys. Kung ako magsashare, mahaba-haba ang pagkikwentuhan natin. Baka iikot lang yung kwento tungkol sa amin. No? Sabi ng college friend ko, kaya pa niyang isalba at ipaglaban yung pagmamahal niya sa kanyang boyfriend. Pero tinuluyan na daw siya ng dating boyfriend. Masakit daw tanggapin pero pilit niya daw ang kakayanin, DJ. Alam mo, yung mga ganyan, yung mga ganyan dumaraan sa buhay natin. Ano yan, redirection ni Lord para sa atin. Nilalayo niya tayo sa mga maling tao sa buhay natin. Always remember, people come and go sa buhay natin. Hindi lahat nag-i-stay talaga. May iba na dumaan sa buhay natin para bigyan tayo ng lesson. Merong iba na dumaan talaga sa buhay natin para manggulo lang, di ba? From Cheska Baltazar, provider mindset at mataas ang emotional intelligence, DJ. Ayaw mo na mataas din ng IQ? EQ lang, ganun? EQ diaper yarn, di ba? Provider mindset. O di ba yung mga lalaking ano, may mga pangarap sa buhay, may mga konkretong pangarap, hindi yung agin pa pangarap lang, di ba? Alam mo, may patutunguhan ng buhay at may patutunguhan pag nagkaroon kayo ng pamilya. Hindi yung ano, sa una lang magaling at puro, I love you, ganyan. Puro pagmamahal lang nasa isip, wala man ng practicality sa utak. Ano ba naman yan? Diba? Yung ano, marunong kumayod para sa pamilya. Marunong dumiskarte, diba? Yung hindi lang ano, pabigat, diba? Ano ba naman? Ay, nako! Tama nga naman yan. Yung provider mindset at mataas ang emotional intelligence. Lalo't yung karami ng mga lalaki, mga high blood yan. Mga maikli ang pasensya, diba? Di ako makarelate, DJ, kasi wa ako jowa from Joanna Gonzaga. Eh, kasalanan ko ba yan? Para naging obligasyon kong bigyan ka pa ng jowa. Sa tingin mo, ano yung qualities na nagustuhan mo sa sarili mo na kamahal-mahal? Yan na lang yung question para sa mga single out there, di ba? Yung mga walang ano, mga na can't relate, di ba? Ano daw, sabi ko sa college friend ko, ginawa mo siyang mundo at hindi mo pinapahalagahan yung mga bagay na binibigay niya sa'yo, kaya iniwan ka ng boyfriend mo. Yun ang sabi ko sa college friend ko, DJ, from Texter 4637. O, diba? May fault din siya. Sa hiwalayan, hindi pwedeng isa lang may kasalanan. Meron at meron din yung isa. Kaya maliit yan o malaki, may pagkukulang, may pagkakamali, diba? Anyway, I've got your song from Air Supply with a song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Celine Dion's Power of Love. After the songs, I'll be back, balakubak, so stay tuned. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Kit na nararamdaman mo ngayon, andito naman ako para sa kanya. Yun na sinabi ko sa college friend ko, DJ. Yung mga girls kasi, sa kanya lang marirealize yung worth ng lalaki kapag wala na sa inyo eh. Same with guys, diba? Sa kanya lang marirealize yung worth ng babae or ng partner ninyo kapag wala na sa feeling ninyo, diba? Sa kanya magsisisi pag wala na, diba? Pag napagod na. DJ para sa request ng song na This Time by James Reid and Nadine Lustre back to back with Honey My Love So Sweet. Parang hindi ano yun, nagtugma. Kumbaga parang pinalamanan mo yung ano, yung pandesal ng ketchup, guys. Nakikutan ako, DJ, maaaring hindi to gusto ng iba pero nakikutan ako sa quality ng boyfriend kong pikunin, sabi dito ni Mish Mish. Yung mga girls na ganyan, nakikutan sa iba, no? Yung buisit na buisit na yung partner mo tapos nakikutan ka pa dun sa pagkainis niya. Ano ba yung tsura ng boyfriend mo kapag naiinis? Nagiging kamukha ba ni Dumbo? Ganyan. Kaya nakikutan ka. Ang katangian ng tatay ko na nakikita ko sa kanya from Mary Joy, yun daw yung quality na gusto niya sa partner niya, yung nakikita niya yung tatay niya doon sa boyfriend niya. Ganon! Parang na, ewan ko ha. Na-awkward ako sa part na yun. Meron kasi iba na pag anong gusto mo sa isang ano sa mapapangasawa mo. Ganun. Kung ano yung qualities rin ng tatay ko, diba? Although I get it na you admire your father, wala, mahirap i-explain. Una sa lahat, DJ, nasaan ang partner ko from Tai Cerole. Hirap naman i-pronounce yung last name na ito. Nasaan yung boyfriend? Parang naging lost and found pa itong ating programa. I've got your song from a Survivor with the song called Ever Since the World Began back to back with Faithfully by Journey. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:45 on the clock, mga kababayan. Kasama pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. We're down here with the final scratch of our segment, The Greatest Love Song. Tayo po yung mamamaalam na sa ating mga love songs. Although we still got two more songs to play for our segment to end. At magsasama-sama po tayo sa unang bahagi ng The Lunch Break Show. Kaya sana ako yung inyong pakatutukan pa rin. Huwag niyong pagsasawain. Ano? Dami nag-chat sa akin na, ba't nawala yung live mo? Sabi dito na. Ba't nawala? Ba't nandito itong mga to? Kasi nagugulo ako. Sabi, ba't daw nawala yung live ko? Tapos si abangers daw sila sa live. Kaya, ayun. Sabi ko, di ba sila nagjo-join? Yung tipong inano lang, tamang dumaan sa news, sa feed nila, sa FYP nila. Tapos hindi sila nag-click. Pero nanonood sila. Mga silent viewer. Ano ba nananatili ang ating question of the day? Ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? Again, ano ang mga qualities na nagustuhan mo sa iyong partner? I-send mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. From texter 2829, DJ pa shoutout po. Mga taga-Minate Dos, Mr. Daniel at Janet. Kurantong at Rochelle, Janjan at Diana. So mga anak nila DJ, yung pong sunod na song, thank you po DJ. Ano susunod na song? Especially po kay Ricardo Fernandez dito po sa Public Market, Alicia Isabella. Kasal po ng pamangkin niya bukas. Uy! May host na ba kayo? Baka wala pa. Pwede ako guys, di ba? Joke lang. Bukas ang kasal? Ah, okay, bukas. Okay. Tomorrow is Thursday. Happy wedding po sa inyong pamangkin, sa iyong pamangkin, at sa kanilang pamangkin. Parang mas marami na. From Rem Fuentes, lahat naman DJ gusto ko eh. Pero if I have to name one, yung understanding level niya, tsaka isama na pati emotional intelligence, very top tier talaga eh. You will always be the best man and hindi magbabago yon. Alam mo yon. Wow. Sige, sana binention mo, niname drop mo yung pangalan ng jowa mo. Joros Fuentes, by the way, DJ. Ah, si Joros Fuentes. Ay! Proud na proud ang misis mo sa'yo, Joros, oh. Ang pagiging understanding at saka yung kanyang emotional intelligence, very top tier talaga. Unbeatable, eh. Talagang siya na siya. Anyway, marami salamat po sa patuloy na pagpapadala ninyo mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Steve Perry with a song called Foolish Heart. Back to back with Brian Adams, Straight from the Heart. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:08 in the morning. Kapiling nga pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Down with the final hour of our program. After 4 straight hours, malapit-lapit na tayong magpaalam. Nananatili ating katanungan. Ano mga qualities ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Again, ano mga qualities ng partner mo ang nagustuhan mo sa kanya? Lunchtime, everybody! Sa mga nananahalian na po dyan sa mga sandaling ito, ba't parang ang aga? Ang aga ninyong kumain, he? Ganong kabilis ang oras, tignan mo mga ngalahati na talay. Mamaya, uwian na yan. Time out na natin maya-maya. Tapos bukas, sahuran na! Oy! Ang tanong! May sasahurin ka ba? Parang wala na! DJ pa shoutout po kay tita ko na si Delia Mateo de la Rosa, piyesta nila sa Jones Isabela. Thanks daw DJ pa shoutout. Delia Mateo de la Rosa, piyesta sa Jones. Baka naman po padalaman kayo ng pagkain dito. May fiesta ba dyan sa Jones? Hindi, baka hindi na rin. Kasi yung namimiss ko yung mga piyestahan na ano, yung may mga kainan sa bahay-bahay. Ewan ko kung may mga ganun pa dito. Kasi parang ang common na lang sa mga piyesta ngayon, yung peryahan, ganyan, di ba? Yung mga concerts, ganyan. Mga pageants, hindi mga nawawala yung mga yan, eh, no? How about you guys? Ano ang qualities? Or ano ang gusto mong qualities ng iyong partner? Nalaing agki... Ano yun? Agkalay tiniyog, DJ from Michelle. Kalay. Parang hindi ko alam yun. Malalim ba na Ilocano yun? Malaki ang kanyang ari-arian, DJ. Kasi 2 floors na ang bahay na naipatayo namin. Napatayo ko na rin, sabi niya. From Michelle Aldama. Grabe ka naman naman, Michelle. Sumakses yarn? Kita-kita sa mata. Yung pag magagalit ako, mas galit pa sa akin, di ba? Sabi niya. Yan pala yung nagustuhan mong qualities niya. Kaya yan, ni-retain niya tuloy, di ba? Ah, gusto mo pala yung pag nagagalit ka, nagagalit din ako. Di maggalitan tayo! Aray mo pa ka! Sabi din ni Roy. Anyway, patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Imagine Dragons with the song called Bones, back to back with Fallout Boy's Immortals. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was the official soundtrack of Big Hero 6 kung natatandaan ninyo. Tagal na rin pala noon, Big Hero 6. Parang kailan lang. Nastuck pa rin yung utak ko kasi sa pandemya. Ano? Anyway, ako po yung nagbabalik sa inyo mga tenga mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Matt. 11:17 na nang ginagawa ng karamihan dyan. Nagsikain na po ba kayo? O hinihintay ninyong maluto yung niluluto dyan? Ay, si Ma'am Hena naman pala to eh. So again, mga qualities ng partner ninyo na gustong gusto ninyo. Again, mga qualities ng partner ninyo na, nagustuhan ninyo, di ba? Says here from Mom Nina, he can't even lift a finger, so what's the point of him being a man? Again! Parang hindi ko nuggets yun, no? Okay. O, bahala na siya rin. Sabi naman dito ni Ma'am Licodini, hindi marunong manakit. Hi! Ayun pala yung ano yung hen. Bunso yata. Hindi marunong manakit kahit galit. Shout out sa mga sa mga husband dyan na sobrang haba ng pasensya. Likewise, alam mo yung kapag napupun or nagagalit sa mga partner nila, hindi sinasaktan physically yung mga partners nila. Kasi mga nananakit, yan yung mga mabababaw ang utak sa totoo lang. Masyadong toxic ang personality ng mga lalaking nananakit ng mga asawa nila. Diba? Wala. Shout out din sa mga battered wife dyan. Alam ko yung pinagdadaanan ninyo. Kasi yung galing din ako sa ganyan yung mom ko. Pero they love each other. Yun. Ako, tinamad na ako magluto. Nagpa-deliver na ako ng Food Panda. Sabi dito yung mama, texter 4637. Idamay mo naman ako dyan. Padala mo na yan dito, Mabini, Santiago City. May Food Panda din dito, madam. Damay mo naman ako dyan, isang alaking with fries and drinks. Please, with chocolates and ice cream on top. May maligaw naman sana magpadala ng McDo dito. DJ, ang saya ni Inday Martang Juni Kumba, nakapapicture na niya si Edgar. Selos na siguro si Burog, sabi ni Dexter0985. Ikaw pa rin makamove on sa kay Inday Martang Juni Kumba. Inday! For sure, nagseselos rin itong si Texter0985. Si Rembert siguro. Paborito kang i-shout out. Feeling ko ito yung pinakamakakamiss sa'yo pag umalis ka na dito sa Isabela at bumalik ka na sa Cebu. Anyway, I've got here a song from One Direction with a song called One Thing. Back to back with The Vamps featuring Omi with a song called I Found a Girl. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
1: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:44 on the clock, mga kababayan. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what, ngani? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na kulitan. Sa mga patuloy na nagpapadala ng kanikin ng mga mensahe, maraming salamat po sa inyong lahat. Si Shushu ay andito, isang alumni ng PNPA. Alumni. Ay hindi, lalaki nga pala siya. No? Kasi ano eh, parang nanay na daw niya yung partner niya. Ara Kim Sangju, parang tagal mong nawala kapatid. Ang di mag-power tap, mamalasin mga kababayan. Ha? Asa na si Shushu, ang ating lakan na nanunood? Anyway! So ano nga ang qualities na gusto mo sa iyong partner? Diba? Yung lakan na nanunood sa atin kanina, si Sir, sabi niya yung very motherly ang kanyang partner. Parang siya yung makulit na anak daw. Pero graduate siya ng academy. Makulit ba rin yarn? Diba? Yung isa naman, yung pagiging understanding daw ng kanyang partner. Sana, understanding ang partner. Understanding rin naman pala yung akin. Talagang ako lang yung makulit din ang ulo. Matigas ang ulo, ganun. Sabi ng mga gulang ko, yung quality ng pagmamahal nila, yung hindi nila sinusukuan yung pangako nila sa sa harap ng Panginoon na magmahalan sila habang buhay hanggang sa kabilang buhay. Hindi daw sila aabot ng 55 years. Ano daw? Medyo naguluan ako dun sa message mo. Where's Abish yung lunch? Abish. Si Abish. Yung lunch, kamo. Yung lunch. Ay, my second request song, DJ Favorite Girl by Justin Bieber, back to back with Tagpuan by Moira De La Torre. Let's see kung maiplay pa natin maya yan, madama ha. Sana nga wag niya na ako iwan ng bago kong boyfriend, dahil yung dati kong boyfriend, nalaman ko na meron na siyang minamahal. Ang sakit ng ginawa niya ng dati kong boyfriend. Sana itong pangalawa kong boyfriend na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako lulukuin at hindi na niya ako paluluhain. Masakit iwan ng taong mahal. Totoo na, masakit talaga maiwan. Sino ba naman ang gustong maiwan, di ba? Pero syempre, you should play your side as well. Ibigay mo ang lahat or gawin mo ang lahat para manatili siya sa piling mo. Best quality ng partner ay yung malaki ang credit limit, sabi ni Kim Sang. Malaki ang credit limit, pangani. Hinahalang pera ang bulsa at hindi ang puso talaga. Grabe ka na, Sir Kim Sangju. Anyway, that's it for now, mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Jason Derulo with a song called Riding Solo. Back to back with Akon's Beautiful. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: Ah, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
3: Magkano sahod niya buwan-buwan?
2: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hita! Hita ng mga Patayolo at Lola.
3: Hita! Hita! Hita!
4: Hita! Hita!

0: Ito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

pero ika'y tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ika'y tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ika'y sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Peks man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true, pinakurente mo ang puso ko na parang si Pikachu. Whoa!

0: Alam mo pre, siguro kaya mo yan nasasabi kasi lasing ka lang.
1: Hindi ako lasing pre.
0: Sure ka? Kasi ako, ex ko makausap ko, ganito sasabihin ko.

0: come back to me.
1: Come back to me.
0: Come back to me.
2: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
3: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
4: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
3: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilang, Ginoo.
4: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
3: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tufts-ian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufts-ian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Texas.
1: Hey, we got 651. So 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Kasama si DJ.

Kamusta mga bagay, guys? Sa mga nasa highway ngayon at naghahatid ng kanilang mga anak papunta sa mga paaralan. Okay, pagdating niya sa mga paaralan, baka pwede mag-park ng maayos bago kayo magbaba ng mga estudyante. Lalong-lalo na sa Top Santiago. Maraming mga ano dyan, hindi naman lahat pero maraming mga parents dyan ang pasaway. Yung tipong nagbababa ng estudyante sa mismong daan. Yung wala silang pakialam kung merong naabala sa likod, ganyan. Ang luwang-luwang na ng parking dyan sa Top Santiago, baka pwede i-parking nyo muna bago kayo magbaba ng estudyante. Ganon!

lahat po ng mga nakikinig sa Ilagan City. Magandang umaga, Ilagan.

Sino po bang may ano dyan? Sino may available na timba dyan na merong filter? Timba na may filtration, yung malaki ha? At kung pwede ay yung pwedeng ma-connect sa Bluetooth.

Maga sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Nasim Rojas Campus! Dalawang araw na akong lumalagari dyan sa Tops Nasim Rojas. Baka mamaya pupunta din ulit ako dyan. Tops Nasim Rojas,

mukhang kailangan ko ng additional security guard dyan sa Tabs Nasim Rojas na mag-stay dun sa may gymnasium area. I want to break free. Alam nyo na ba yung mga pinag-uusapan ngayon sa national news? Limang testigo daw ihaharap ng ICC prosecutors laban kay Pangulong o dating Pangulong Duterte. Ito pa isang headline, 51% daw ng mga Pinoy gustong personal na tumestigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ito pa isang headline, US President Donald Trump darating sa Pilipinas sa ASEAN Summit. Ito naman sabi ng SWS. Ooh, what is happening, my God? Tingnan nyo, sabi ng survey ng SWS. Gutom! Mas lumalala kaysa noong panahon ng pandemya. My goodness! Grabe siya, oh! Ano na? My Lord! Tumaas daw sa 22.6% noong Setyembre ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng di voluntaryong gutom na ay nalampasan ang panahon ng COVID-19 pandemic batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Mas mataas ng 2.3% points ang hunger rate kumpara sa 20.3% noong June. Lumampas din ito sa 20.2% na pambansang average noong pambansang average noong 2025 at sa dating pinakamataas na 21.1% noong 2020 na panahon ng lockdown dulot ng pandemya. My God, ganun na talaga kahirap ang ating bansa. Ano man. Aniyo, mesisimukan nyo! Lugar tera ko, alale tera maito! Numergo tera pa yan, lay tera pa yan, kapianan ninne! Numergo tera pa yan, lepe tera yan, pinaka matalino kanya, buong mundo winne, pero ani, mesisimukan ni tera nge! Alale tera, atay ko, mapoye ko! Sabi yan ng SWS survey na mas mataas daw ang gutom ngayon kesa sa noong panahon ng pandemya. Imaginin mo yan. May isasagot mamaya si Ante Claire sa survey na yan. Ante Claire, pasok! Eh, kasalanan yan ni Vice President Sara Duterte kasi hindi siya nagtatrabaho. Yan na naman ang isasagot ni Auntie Claire. Kasalanan ni Vice President Sara Duterte kasi lagi siya nagbabiyahe. Feeling ko yan ang isasagot kaagad ni Auntie Claire mamaya. Naka-autofocus yung kay Vice President Sara Duterte. Lumalabas sa survey na 16.2 ng mga pamilya ang nakaranas ng katamtamang gutom o kawalan ng pagkain ng minsan o ilang beses sa nakalipas na 3 buwan. Samantala, umakyat naman sa 6.4 ang nakaranas ng malubhang gutom o madalas at palaging pagkagutom mula 4.5 noong June. Pinakamarami ang naitala na kaso ng gutom sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, sumirit sa 2 o 27% ang hunger rate
mula sa 6 noong June. Dahilan upang ito ang naging o maging pinaka-apektadong rehiyon sa bansa. Sa Luzon, tumaas din ang gutom ng 23.6%. Bumaba naman ito sa 16% sa Central Visayas, habang halos walang pagbabago sa Western Mindanao na nananatili sa 23.7%. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,500 adult Filipino mula 21 hanggang 27 ng September. Auntie Claire! Pasok! Huhulaan ko kung anong sasabihin ni Auntie Claire, ha? Sasabihin niya hindi tama yung labas ng survey at sasabihin niya na kasalanan ni Vice President Sara Duterte. I want to break ganun yun eh. Pag sumagot eh, nakafocus ka agad kay Vice President Sara Duterte. Autofocus. Parang yung camera mong autofocus. Break free! Magandang umaga din sa lahat po naman nag-aantabay ng balita tungkol sa... Ano na ba nangyari ngayon, ha? Uy, si Donald Trump, si US President Donald Trump, bibisita daw sa ASEAN Summit. Ah, naku! Naghahanda na naman ng pambubulabog yung mga anti-Americans. Senator Loren Legarda muling naghain ng extension ng medical leave sa Senado. Uy! Kaya nagmamadali yung mga senators na boboto na sa impeachment. I-judge na. Para habang wala pa yung mga wala sa Senado. Yan. Department of National Defense Secretary Teodoro. Iginiit na China ang tunay na troublemaker sa riyon. Ooh.

ng tungkol sa impeachment? Ang sabi dito ay defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit na di dapat magbigay ng konklusyon ang mga witness. Sige. At ito pa, isa pang headline. Mga water concessionaires tiniyak na handa daw ang pamahalaan. Ano daw? Handa ang kanilang pamunuan para sa pagtama ng El Nino. Feeling ko marami ng timba yung mga water concessioners. Marami na silang drum. Naghanap ako ng drum kahapon na merong filter. Meron ba? Paki-deliver nyo sa akin maski medyo mahal. At pwede rin uminom kaagad-agad on the spot sa timba na merong filter. I want to Ang defense team ni Vice President Sara Duterte humiling ng pagkakataon na iharap din ang kanilang mga evidence at mga witness sa iniurong na impeachment articles. Maski hindi na, maski iniurong na daw, maglabas pa rin daw sila ng mga witnesses nila. I want to break free. Si Cheese Escudero, ang bilis-bilis kasi na nag-decide na payagan na i-atras yun eh. Ewan ko din talaga kung anong kulay ni Cheese Escudero. I want to break free. Yung pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting incident sa paaralan, sibak na sa pwesto. Mabuti naman na sa kanya yung baril na ginamit sa Tacloban na school shooting. Sibak na sa pwesto. Ay, buti.

Ito pa, isa pang headline. Sabi ng Korte Suprema, yon daw mga senior citizen na may discount na 20%. Hindi daw pwede isasabay na gamitin ang discount nyo sa dati nang nakapromo na mga produkto. Oy, ganon. Hindi pwedeng pagsabayin ang discount ninyo tapos nakapromo pa yung binibili nyo plus yung discount nyo, hindi daw pwedeng pagsabayin, sabi ng Supreme Court. Eh, tama lang din naman yun. Alangan namang dalawang discount ang i-a-avail mo. Ganon. Nakakuha ka na ng discount dito, discount pa doon, meron pang nakapromo, wala nang natira. yun ang sabi ng Supreme Court. Okidoki! Ano yun eh, lumabas sa desisyon ng Supreme Court na yung discount para sa senior citizen hindi pwedeng maiugnay sa iba pang discount. Yan. Kaya yung mga kunyari, ang binibili nyo kunyari, pagkain. Ang binibili nyo ay yung nakapromo na pagkain. Hindi kayo pwede makakuha ng another discount dahil kayo ay senior citizen o kayo ay PWD. Dapat mamili kayo kung anong gagamitin nyo, kung yung discount nyo as senior citizen o PWD o discount nung mismong store doon sa nakapromo na mga produkto. O ganun na ibig niyang sabihin. Kung naka 20% discount na o kung kalimbawa naka 30% discount na yung bibilhin nyo, hindi mo na ulit pwedeng gamitan ng additional 20% discount dahil ikaw ay senior citizen o PWD. Yun ang ibig niyang sabihin. Sabihan ng Supreme Court. Balak ko pa man din kukuha ng PWD ID. Balak kong kukuha ng PWD ID eh. Naka-schedule na nga ako eh. Ang PWD ID. Bakit? Bakit PWD? Ang mataas daw na hairline. Ang mataas daw na hairline at lumuluwang na noo. At yung tipong nauubos ang buhok sa noo. At naglalagas ang buhok. Pwede na daw kumanan ng PWD. PWD ID. Ay, joke lang ha. Baka mamaya maraming pupunta sa DSWD niya. Maraming salamat sa mga nagpakabit ng Tops sticker kahapon. Marami kaming nadikitan ng Tops sticker kahapon dyan sa Sterling Campus. Salamat, salamat, salamat, salamat! I want to break free! Abangan nyo kapag kami ay mag-announce ulit ng panibagong pagdikit ng sticker. Para pupunta kayo dyan sa my Sterling Campus. Dyan tayo magdidikit ng mga sticker ng inyong mga sasakyan. Tops sticker po. And then yung Sterling sticker, yung Sterling sticker ay para lamang dun sa mga naka-reserve o naka-enroll sa Tops Sterling Campus. Pwede na kayong kumuha ng inyong Tops sticker o Tops Sterling sticker kung kayo ay naka-reserve na sa Tops Sterling Campus. Okidoki. No! Ongoing na po ang pagtanggap namin ng reservation para sa Tops Sterling Campus. Yung mga gusto ng science curriculum dahil magbubukas ng ating science curriculum sa Tops Alicia. Ito ay yung doon sila mag-stay sa Tops Sterling Campus. Okidoki, naiba yung curriculum.

0: City. Magandang umaga. Inuulit ko yung announcement ko ha, kanina ha, sa mga parents ng Top Santiago. Ha. Diyan talaga malala ang problema namin sa daloy ng trafiko, lalong-lalo na kapag umaga at saka sa hapon. Huwag kayong magbaba o huwag kayong mag-pick up ng estudyante sa mismong daan. Kailangan pumarking muna kayo, gumarahe muna kayo bago kayo magbaba ng estudyante. Yun lang naman ang aming pakiusap. Tapos sabi ko sa mga guard, kung sino yung laging pasaway sa ayaw makipag-cooperate, kunin nyo yung plate number, alamin nyo kung sino yung ano na yon, yung parent na yon, huwag nyo nang bigyan ng slot sa susunod na school year. Oras na po natin, 7:11 sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Again, congratulations sa Tops Nasim Rojas. Tops Nasim Rojas ang the best performing private school elementary category and secondary category na dineklara ng Division of Isabela Department of Education. You know, I've got to break free. Congratulations. Ongoing din po ang construction dyan sa Tops Nasim Rojas. Additional classrooms. At sana'y matapos na nitong mga susunod na mga araw. Bago matapos ang November ay dapat magamit na yan ng mga estudyante. Ang ating bagong mga classrooms sa Tops Nasim Rojas. Yung construction sa Tops Santiago tapos na. Tapos na yung unang palapag, Nasim Rojas. Yung construction sa Top Santiago, tapos na. Tapos na yung unang palapag. Next year ulit yung susunod na palapag. Patuloy po ang pagdami ng mga estudyante na naka-enroll o nag-e-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated sa kahit anong campus. Wait lang, bago ako magpatuloy, pakinggan natin ang ilan pang mga announcement mula sa aming Tabs Sterling Campus.
1: Hi there! Another additional information about Tabs Sterling Campus. Are you wondering what discounts you may enjoy in Tabs Sterling or Tabs Science Campus? Well, you may still enjoy the three sibling discounts, spot cash discount, ESC for junior high school, and the senior high school voucher grant for senior high school. Unfortunately, other discounts in the regular campus shall not be available in the Sterling campus. But don't worry, I know you will enjoy being in this campus. We now accept reservations for only 3,000 pesos, which shall be deducted from your enrollment fees. For more information, listen to Tabs Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
0: Ito pa, isa pang info.
1: Hi there! Another additional information about TAP Sterling Campus. TAP Science or Sterling Campus shall be using the same IT facilities like CCTVs, interactive boards, login, logout, text notifications, among others.

0: class is standard, all TAPS classrooms are fully air-conditioned. However, in the TAPS Sterling campus, even the hallway and toilets are fully air-conditioned. The school portal of TAPS, My TAPS, shall also be used in TAPS Sterling. Given that TAPS Sterling campus will house the science sections, it is expected that science and computer laboratories will be on the next level. Moreover, since the campus has a bigger land area, there will be additional sports facilities, such as volleyball, basketball, and badminton court, that will be eventually constructed, including a dormitory building. There will also be more parking slots available in the campus. For more information, listen to TAPS Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
1: And lastly,
2: hi there! Another additional information about TAPS Sterling Campus. Are you worried if you will not be enjoying anymore the regular TAPS programs or events if you will join TAPS Science in the Sterling Campus? Worry no more, because all TAPS programs shall also be joined by the students of TAPS Science. This include bazaar, camping, year-end program, quiz bee, junior high school prom, seniors night, foundation celebration programs, fun run, among others. However, TAPS Science Sterling students shall have additional events that will showcase their skills in robotics, computer, and science. Students in the Sterling campus may also join the Broadcasters Club and could deliver news on TAPS Radio once a week. For more information, listen to TAPS Radio regularly. Additional information shall be aired soon.
1: Yung ibang mga theater type na classroom namin, napinturahan na. Napinturahan na yung yellow, gray na classroom. Napinturahan na rin yung green and gray combination na classroom. Napinturahan na din yung light orange. Ano ba yung combination ng light orange natin? Blue. Light orange and blue na classroom na napinturahan na rin. Nagtatanong nga kami kay Mr. M kung ano ang susunod na combination na pintura. Ang gusto kong isusunod na pintura ng isang theater type na classroom ay sky blue and ano ba ang combination ng sky blue, Mr. M?
3: Sky blue?
1: Ano ang combination niya dapat? Sky blue, ano sa lining sa baba?
3: Mas madali pag blue eh.
1: Pag yes, sky blue. Sky blue. Pangit naman pag dark yung walling. Okay.
3: Yung walling.
1: Dapat medyo light lang. Kaya sky blue.
3: Sky blue.
1: Ano ang combination niya?
3: White.
1: Dapat dark yung lining sa baba, duldog.
3: Eh, di ko alam. Wait lang ha. I-search natin.
1: Sky blue.
3: Sky blue. Perfect combination.
1: Sky blue, perfect combination.
3: Lang ah. Search lang natin. At tara rin na.
1: Gusto ko maglagay din ng apple green.
3: Ano bang kulay ng apple green?
1: Basta. Basta medyo light na green.
3: Sky yung, blue, navy blue, no name.
1: Navy blue?
3: Navy blue.
1: Navy blue?
3: Mm-mm.
1: Paano yung navy blue?
3: Yung navy blue, yung blue niya, idadark mo.
1: Ah.
3: Mas dark ba doon?
1: Ah, okay.
3: May kontra rin, navy blue. Kung gusto mo naman, sky blue, beige.
1: Sky blue at saka?
3: Beige.
1: Eh, light na naman yung beige.
3: Oh, eh.
1: Dapat yung lining niya ay mas dark.
3: Mas dark ba?
1: Oh, doon na tayo sa blue.
3: Oh, ito. Sky blue chocolate brown.
1: Wow! Legit yan?
3: Oo, oh, ito.
1: Ah, okay, sige.
3: Legit yan.
1: Doon na tayo sa chocolate brown.
3: Oh, pwede rin to. Sky blue pastel pink.
1: Paano yung pastel pink?
3: Hindi ko rin alam eh. May napasok ko lang dito eh.
1: Pwede pink na lang.
3: Ito, sky blue orange.
1: Yung orange, nilagyan na ng blue eh.
3: Mamili ka lang dun sa dalawa nun eh. Either navy blue or chocolate. background.
1: Meron pa tayong...
3: O kaya gray, no name.
1: Isa, dalawa, tatlo, apat pa na classroom ang apat theater na type na ginagawa.
3: Uh-huh.
1: Tapos na yung tatlo at sa pang-apat yung auditorium. Yellow, at may isa green, pang no? auditorium na ginagawa pa. Ayoko ng yellow-green, masakit sa ano.
3: Di, yung natapos green. Na no name, yellow at
1: yellow,
3: green.
1: Yellow, tapos yung isa pa ay green, light green.
3: Saka orange yung isa.
1: Tapos yung isa ay light orange.
3: Light orange. Ba't yeah. nagustuhan mong light no name?
1: Kasi nga dark yung kisame.
3: Dark yung kisame.
1: Oh, dark din yung yung carpet.
3: Carpet.
1: Oh, dark din yung carpet, dark din yung kisame. Kaya dapat light na yung walling.
3: Oh.
1: Yun yun. Magandang umaga sa mga kaibigan namin dyan sa Palengke. Good morning.
3: Yes,
1: at siyempre, good morning kay Doc Ray dyan sa Aborlan, Palawan. Yung mga regular na programming natin na lagi natin ginagawa sa Tops Radio, eh later na.
3: Yes.
1: Medyo busy-busy pa ang tolay. Ganda umaga sa mga nandyan sa mga bus.
3: Yes.
1: Sa minibus ng Ilagan City. Good morning po sa inyo.
3: Yes.
1: Mga driver at mga konduktor ng minibus.
3: Minibus.
1: Minibuses ng Ilagan City.
3: Oy.
1: Good morning po sa inyo.
3: Good morning po sa inyo lahat.
1: At syempre, binabati ko rin po lahat po ng mga parents na naghatid na ng kanilang mga anak sa mga paaralan.
3: Yes.
1: Okidoki, kahit anong paaralan yan.
3: Okidoki.
1: My announcement!
3: Oy.
1: Ito announcement ha.
3: Ano yun?
1: Matapos ang ating bazar na activity.
3: Yes.
1: Babalik na naman yung ating give a gift.
3: Oo.
1: Tama ba bigkas ko?
3: Give a gift.
1: Give a gift.
3: Hindi pa give a gift.
1: Ayan na naman yung hindi mo mabigkas yung gift. I want to break. Give a gift program ng TAPS. Yan po yung programa kung saan magdadala kami ng mga gift items.
3: Oy.
1: Mga items sa mga estudyante sa public schools.
3: Oy.
1: At dadalhin namin yan siguro sa mga piling mga public schools sa malapit dito sa atin.
3: Yan o.
1: Okay.
3: Okay po.
1: At siyempre, yan ay proyekto o project, ano? Project?
3: Project.
1: Ng aming mga estudyante sa Top Achievers Private School Incorporated. Sa lahat po ng campuses yan. Okidoki.
3: Okidoki.
1: Give a gift program. Ito ay pang ilang taon na, parang kung 16 years na ang TAPS, mm-hmm. ito ay parang 13th year. Na ginagawa ng Top Achievers Private School Incorporated ang mamimigay ng mga regalo, mga gift items at mga ano tawag nila doon?
3: Machinelas.
1: Ayuda, ano tawag doon? Sa mga estudyante sa yes. public school. Mamimili tayo kung saan natin dadalhin yan.
3: Kita kits po sa mga mapipili, no?
1: Sa mga mapipili. Usually 100 or 50 na gift packs
3: yes.
1: ang dinadala namin, and then bahala na po yung mga principal mm-hmm. na mamimili kung sino ang mas nangangailangan sa kanilang mga estudyante. Wow. Okidoki!
3: Okidoki!
1: Maraming salamat po sa inyo. Kami magpapaalam na! Oh my God! Kanina pa ako dito. Kararating ni Mr.
3: Sorry, may inayos lang eh.
1: sige.
3: Yeah.
1: Palam ka na, Ingo.
3: Magpapalam na yung pinaka-China sa pinakalodi sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod, Mr. Rem?
1: At syempre naman, kasama nyo ang inyong kaibigan sa radyo. Wala na iba, DJ!
3: Tutut!
1: No name! Have you on the social, man? Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes.

0: tell the bartender line up some sats. Da.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos po.
2: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

0: Muling paalala po para sa ating matapsian parents, lalong-lalo na sa mga nag-aatid ng kanika nilang mga anak sa TAP Santiago. Ugaliin pumarada muna sa mga designated parking spaces bago ibaba ang mga anak. Nang sa ganun ay maiwasan ang pagkakaroon ng trapiko. Iwasang magbaba ng anak sa back gate para hindi magkaroon ng pagkukumpu-kumpulan ng mga sasakyan. Maaari ding gamitin ang right gate upang magbaba ng mga bata. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ang pagkaantala ng ating mga biyahe. Ang paalalang ito'y mula po sa TAPS Management at ang himpilang ito. Ingat!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.